Jumka, jumka, jumka. Kangena, kangena, kangena. Jumka, jumka, jumka. Paella, paella. Jumka, jumka, jumka.